Masu sauraro, barka da warhaka. Kun taɓa yin tunanin sau nawa ɗigon ruwa ɗaya yake sauya makomar wata wayewa? Ko kuwa hanyar ruwa magance fari kawai take yi? Ko kuma tana iya ɗaukar adalci, tarihi da makomar al'umma? A yau, za mu juya idanunmu sama da dutse da ganuwar gine-gine, mu bi diddigin jijiyoyin ruwa marasa ganuwa amma masu muhimmancin gaske a Falasɗinu, waɗanda suka ci gaba da gudana ba tare da katsewa ba tsawon dubban shekaru. Za mu gano yadda ɗigon ruwan sama guda ɗaya da ya sauko daga sama ke rikidewa zuwa wata babbar nasarar injiniya, tare da samar da wani tsari na musamman na zamantakewa a tsofaffin biranen da ke bakin hamada. Idan kuna son fahimtar wani birni ko wata ƙasa, abu na farko da ya kamata ku duba shi ne yadda yake da alaƙa da ruwa. A ƙasar Falasɗinu, wadda take a mahaɗar yanayin tekun Bahar Rum da na hamada, ruwa bai taɓa kasancewa wata ni'ima da ake iya samu cikin sauƙi ba. Lokutan damina gajeru ne, lokutan bazara kuma yana da tsananin fari, yayin da albarkatun ruwa na halitta suke da matuƙar ƙaranci. Amma mutanen da suka rayu a wannan ƙasashe sun koyi fahimtar yanayi maimakon su yaƙi da shi. Sun fahimci cewa ruwan sama ba wata ni'ima ce da ke zuwa na ɗan lokaci kawai ba. Amana ce ta kowa da kowa wadda ya kamata a adana, a karkatar da ita zuwa inda ake buƙata, kuma a raba kowane ɗigon ruwa cikin adalci. A nan ne labarin ruwan Falasɗinu ya fara, labarin wata tattaunawa mai haƙuri tsakanin ɗan adam da yanayi. A kudancin birnin Kudus, kusa da Baitalami, za ku ga manyan tafkunan ruwa na dutse waɗanda suka tashi a tsakiyar kwarurruka masu cike da ciyayi. Waɗannan manyan tafkunan ruwa guda uku, waɗanda a yau ake kira tafkunan Suleiman, idan aka gansu da farko, za a iya ɗauka cewa ba komai ba ne face tafkunan ruwa da aka gina da hannu. Amma a haƙiƙanin gaskiya, su ne cikin mafi ban mamakin tsarin tattara da raba ruwa na duniyar da. Kodayake al'adar da ta danganta su da Sarki Suleiman ce ta sa aka sanya musu wannan su.

Na binciken kayan tarihi ya nuna cewa an gina waɗannan tafkuna a zamanin haikali na biyu. Daga baya kuma aka ƙara inganta su a lokacin daular Roma, daular Byzantine, zamanin Musulunci da kuma zamanin daular Usmaniya, kuma sun ci gaba da amfani da su tsawon ƙarnuka masu yawa. An tsara tafkunan ne a matakai uku, inda suke tattara ruwan mabuga da ke

wucin cubic mita na ruwa. To, ta yaya aka yi aka kai wannan dimbin ruwa zuwa Kudus, wadda aka gina a kan manyan tuddai? A nan ne ilimin injiniya da aka tara tsawon lokaci a zamanin Roma, Byzantine da kuma zamanin Musulunci ya taka muhimmiyar rawa. An yi amfani da ƙarfi da ƙiddigar gangaren ƙasa da kuma ƙwarewar injiniya ta ban mamaki wajen jigilar ruwan. An kai ruwan kilomita masu yawa cikin tsari mai matuƙar daidaito ta hanyoyin ruwa da ake kira babban magudanar ruwa da ƙaramin magudanar ruwa. An haƙa ramuka a cikin duwatsu, an ƙetare kwarurruka ta amfani da gadojin ruwa, sannan aka isar da ruwan zuwa rijiyoyin ajiyar ruwa, maɓuɓɓugar ruwa da kuma tsarin samar da ruwa na wuraren ibada masu tsarki da ke Kudus. Kowace magudanar dutse da ke ɗauke da ruwa ba ruwa kaɗai yake ɗauka ba, yana ɗauke da begen rayuwa ga wata birni da ke fama da ƙarancin ruwa. Yayin da muke bin diddigin ragowar gine-ginen injiniyar Roma, muna kuma ganin yadda aka ci gaba da kiyaye waɗannan tsare-tsaren tare da inganta su tsawon ƙarnuka. A zamanin mulkin Suleiman mai girma, an sake gina katangar birnin Kudus, sannan aka yi manyan gyare-gyare ga tsarin samar da ruwa. An kuma ƙara sabbin maɓuɓɓugar ruwa a sassa daban-daban na birnin. Yawancin tsofaffin maɓuɓɓugar ruwa da ake gani a titunan Kudus a yau shaida ne na shiru da ke bada labarin wannan babban zamani na sake gina birnin. Injiniyan samar da ruwa a yankin gabashin Bahar Rum ba wai wata nasara ce ta fannin fasaha kawai ba. Ta kasance wata alama ta yadda wayewa ke da ikon tsara al'amarinta, hangen nesa na dogon lokaci da kuma muhimmancin da take baiwa mutanen da take mulka. Saboda manyan rijiyoyin ajiyar ruwa da aka haƙa ƙarƙashin ƙasa da tsarin tattara ruwan sama da kuma hanyoyin magudanar ruwa da ke ƙarƙashin tituna, birnin Kudus ya iya jurewa har ma da tsananin yaƙe-yaƙen kewaye da birnin da kuma lokutan fari masu tsawo. Yanzu kuma za mu karkata tafiyarmu daga Kudus zuwa kudancin yammacin kogin Jordan, inda wani ƙauye na musamman yake ɓoye a tsakanin gonakin zaitun da filayen noma da aka sassaka a kan tuddai, wato Batir. Da zarar kun kalli ƙauyen, za ku iya ɗauka cewa wani ƙauyen Falastinawa ne na yau da kullum. Amma a haƙiƙanin gaskiya, Batir wani gagarumin abin tarihi ne mai rai na ɗan adam, wanda hukumar UNESCO ta sanya cikin jerin wuraren tarihi na duniya, tare da kuma sanya shi cikin wuraren tarihi na duniya da ke cikin haɗarin lalacewa. To, menene yasa ƙauyen Batir ya zama na musamman haka? Ba magudanar ruwa na zamanin Roma bane, kuma ba tsofaffin filayen noma na dutse da suka shafe dubban shekaru bane. Ainihin amsar tana cikin wata al'adar raba ruwa wadda aka kiyaye a nan a tsawon ƙarnuka. A Batir, ruwa ba albarkatun da kowa ke da damar amfani da su bane kawai. Ruwa lokaci ne da ake rabawa cikin adalci. A tsarin gargajiya na ƙauyen, ana raba amfani da ruwa ne cikin zagaye na kwanaki 8. Ana shafe ƙarnuka, ana kiyaye takamaiman rana da lokacin da kowane iyali zai iya amfani da ruwa wajen shayar da gonakinsa cikin tsananin bin ƙa'ida. Amma ta yaya suke auna lokaci a zamanin da babu agogon lantarki ko na'urar auna ruwa? Mutanen ƙauyen sun tantance rabon kowane iyali ne ta hanyar lura da yadda ruwan ke gudana da kuma matsayin rana ta amfani da wasu na'urorin auna lokaci na gargajiya da ake kira Elmamad. A nan, babu wanda ke ƙwacewa wani rabonsa. Idan lokacin sauya rabon ruwa ya zo da tsakar dare, wani daga cikin mutanen ƙauyen yana miƙa bawul ɗin ruwa ga wani. Ba wai ruwa kaɗai yake miƙawa ba, yana miƙa amana ta zaman makwabtaka wadda ta samo asali tun ƙarnuka da suka gabata. Shi ya sa kariyar da hukumar UNESCO ke yi ba ta tsaya kawai ga tsofaffin filayen noma na dutse ko tsofaffin magudanar ruwan ba. Abinda ake ƙoƙarin adanawa a nan shi ne tunanin ɗan adam mai rai, yadda al'umma ta koyi raba albarkatun da ba su da yawa ba tare da rikici ba, ba tare da kuɗaɗe ba, kuma cikin adalci. Abin takaici, ba za a iya bada labarin tsohon tarihin ruwa na Falastina a yau ta fuskar kyakkyawan fasahohin injiniya na zamanin da kawai ba. Ruwa ba wai albarkatun ƙasa bane a wannan ƙasar,
ya zama wani muhimmin batu da ke tsakiyar muhawarar siyasa.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan wani nau'in barkwanci da ake yi wa yaran da ke koyon yin lissafi. Za mu fara da cewa kilo ɗaya na auduga na iya fin kilo ɗaya na ƙarfe nauyi. Bisa ga tambayar, kilo ɗaya na ƙarfe ya fi kilo ɗaya na auduga nauyi da ake yi wa ƙananan yara don neman a rudar da su. Idan komai na yadda ya kamata, ba shakka halayen abubuwan da aka auna banda nauyinsu ba sa shafar sakamakon auna su. A wannan tambayar da ke da nufin rudar da yara, kan yadda ake amfani da ƙarfe da auduga a rayuwar yau da kullum, abinda ake buƙatar kula da shi ne kalmar kilo ɗaya. To menene sakamakon idan muka yi ƙoƙarin auna kilo ɗaya na auduga a duniyar wata da kilo ɗaya na ƙarfe a duniya? Ƙarfin da ke sanya abubuwan da aka jefa sama su faɗo ƙasa wani muhimmin nau'in ƙarfi ne wanda ke jan abubuwa tare kuma ke shafar nauyi. Wannan ƙarfin da ke tsakanin abubuwa biyu yayi daidai da nauyinsu. Wannan dokar wacce Isaac Newton ya gano ta bayyana abubuwa da yawa daga motsin taurari zuwa faɗuwar tufafi daga bishiya zuwa ƙasa. Godiya ga girmanta, duniya tana da ƙarfin da ke sanya abubuwan da aka jefa sama su faɗo ƙasa mai yawa. Wannan ƙarfin na riƙe sararin sama da tekuna a wurin da ya kamata, kuma yana riƙe mutane a ƙasa. Duniyar wata kuma a gefe guda, ta fi ƙanƙanta kuma bata kai duniyar mai girma ba. A sakamakon haka, ƙarfin da ke sanya abubuwan da aka jefa sama su faɗo ƙasa na duniyar wata yayi daidai da kusan kashi ɗaya cikin shida na duniya. Bambancin wannan ƙarfin tsakanin wata da ƙasa na haifar da tasiri daban-daban masu ban sha'awa.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.